0: What can I say?
1: Me bom pa ye ma
0: oni pedia se se tumi biara e sha wo so bibi biara e tumi pedia ma ni tumi se tano ni pedia me bom pa ye se se mpien ko afa me bom pa so onyame nya wadoye onyame anim tie emra wo so onyame nya emma oni e wuntumi nya ma ho onyame emma ye ye ni adoye aye friend favor eni wa chi nko na nyina onyame ma ni pa nyina nka se ah sister we dear yeni na yeni mno erade na ye onyame ma fefe ni wachi akopem se obefia sase so wo Yesu pinu mno mabompa ye amen
2: amen
0: my god